0: 88,6 FM. 11,88 AM.
1: Nga na tao kasi ang pondre. Sa dito, umgabit ka, talbete tao. Yang mga kapag-iya.